0: 오토 이렇게 기대네요.
1: 와,
0: 와,
1: 위,
0: 미호키
1: 위.
0: 룰 어떻게 말이 맞다 기물이.
1: 야, 루츠 카메라만 안 나게. 캬 포노테 코레로 아 쿠니 페아헤 후아 타쿠 루쿠 와츠 키테나요. 이 오쿠 마츠와 카타히 카루아 타쿠 츠푸랑아 키와히 케 아츠 이 타쿠 츠랑아 와이와이 네아 나레이라 아우네 이 파노 마이 이 오토타히 engari i whakatipuria au e o kumatua ki Murihiku. Ai, nā reira, i au i reira, ko taku ao, ko te ao i mōhio nei au, he Ngāti Porou. Ko te, hara i te mea, ko te mate, hoi anō, ko te rā...
0: Te noho ahi tere tere ne.
1: Ai, ai, ne, nā reira, anei tēnei kōtiro, e whai ana i ae anō ki tētahi wāhi kāore tonu e hāngai ki a Ngāti Porou. Nā reira, he heri te tonu taku waihanga kōrero, heri te tonu taku rongo i ngā pūrākau o te whenua o Ngāti Porou, o te kāinga o Ngāti Porou, o ku kuia kraua e noho, i noho rānei, i te rā whenua oku. Nā reira, kunu pā te pūtaketanga o taku whai i tēnei ao, koira pā te take.
0: He mea tōtō, he mea whakawhenua i a koe ki tō kaipō, ne?
1: E mea ana koe, kamatū tēnei mea te pūrākau, ne, he nui ona mata, ne.
0: Kōrero mai.
1: Ara, ko ngā kōrero tuku iho, ki roto i ērā momo kōrero, he pūrākau. He pūrākau mo te hitori o tētahi tangata, mo te whakapapa o tētahi tangata, ērā āhuatanga katoa. Ko ngā pūrākau ki roto i wā tātou whakairoi, ki roto i wā tātou toi. Ko ngā pūrākau, kei roto i ngā mea katoa.
0: Ai, ai.
1: Ne?
0: Tano ki wa tātou kākahu, ne,
1: Koia.
0: he kōrero kai roto.
1: Koia, kāmatu i te mutunga iho, he whakapapa tōna. Anā, tōna 25 tau noiho, ki muri. Koina pia taku whai. Ne? Ko taku whakapapa ki taku tūranga waiwai.
0: Anā, nō reira, me ki mutu ana i te kura, 20 tau ki mua. Ka kuhu koe ki tētahi o ngā kapahaka? I mahi kapahaka koe i reira i te Waipounamu?
1: Ai. Me taku tino pōhehe ko mātou te kapa o ngā kapa. Kamatu ko te haka, te mounu, a oku mātua, kia ako ai mātou ko oku tungāne i tō mātou ao Māori.
0: Ka pai, nā te mea, o, arā.
1: Ai.
0: Arā te maunu, arā te wāhi
1: Koia.
0: whakahirahira.
1: Koia, kamatu. He hua hoki tēnā o te iti o tō raua reo Māori. Kamatu, e hara i te mea i pokea a Murihiku e te tangata Māori.
0: Ai.
1: Nā reira, ko te kapahaka tēnā. Koia te waka, i a ko ai mātou, ko ai mātou, no hea mātou, i a ko ai mātou te reo, no te kāinga. Nā te mea aha kua kāre mātou i tipu i te kāinga, ko tōku kuia tōku kraua i tipu marika ki te kāinga.
0: Ai, anā i reira hoki rau.
1: Ai,
0: ai.
1: Marama, marama. Ko rātou ki au nei, ko tō rāua whare, tō mātou marae.
0: Koeira
1: Ia
0: te pā.
1: mātou. Ai, koe, te pā matua. Ne, i ako ai mātou ngā tikanga ki te mana ki tangata. Ne, ngā tikanga kā ko i te marae, i ako na ki te kāinga. Ne,
0: Atau.
1: te reo kōrero, he māma te reo o tōku kuia, tōku kraua. Kāmatu ko te reo matua i tō mātou pā, i tō mātou kāinga, ko te reo waiata. Taku māma, he kai waiata, timata ki te, i timata ki roto i te ao, te momo country music. Me ko ia tētahi mātanga country music singer i ona wā. Anā, ka eke, ki roto i ngā momo horopaki rere ki te ao Pākehā, ne te classical music, te rock music. Kāmatu i te mātanga.
0: Ko whawhāi ngā mea katoa.
1: U, ai. Kāmatu i...
0: Puke ngarau.
1: I tu ia hei kai ako matua i ngā whare wānanga i te Waipounamu, mo te ao Pūoro. Ko taku pāpā te mea whakau i a mātou ki roto i te ao haka nā te mea.
0: Haka, haka.
1: Ko tōna whānau, ko rātou te pūtaketanga o te kapa o te wahirere.
0: Kia ora.
1: E hara i te mea ko rātou anake.
0: Engari, ko rātou i tētahi o ngā whānau
1: Ai.
0: tūtai.

He tā tai whetū ki te rangi, mautonu, mautonu, mautonu. He tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā re te tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro, mōna manaakitanga kua tau mai ki runga ki a tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea kato i hanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua, rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai haere. Haere, haere atu rā koutou ki Hawaiki nui, ki Hawaiki roa, ki Hawaiki pāmamao. Ki te huinga o te kahurangi, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atu rā. Nā reira ā piti hono tātai hono, ko rātau te hunga kua whakawairua tia ki a rātau. E moi, e moi, e oki oki.

0: Mai ngā tāne whā te maunga ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kāranga ranga maha nau mai haere mai.
1: E whakarongo ana koe ki te reo takiwa o Tautoko.
2: Kia kina te tai ao mauri,
3: e kororia hareruia, kia ihoa o ngā mano, ki te kahui ari ki wairua, mā te māngai hei Tautoko mai. Te arepa, te omeka, Tautoko hia mai te iwi nei, piriwiri tua amuera, ka puta ka orae, ka puta ka